tani ra dong wal da jox la par goy def na def chat ke nga def li na c'est doriam quebec en glove dong bon roch ki galma du fari he multa tura chabe magawi ken multa magot na kaya en hode ke jaman tani ke nga def li nam na ken mai la par feidi fun masana awa feidi somse la rule diglin vi bujal da ken mai sa gudan dalen chosti gana glo kam gain me mamut kasara Mukulum hatulin kain misam jore na kain mi Hamza Hassan Idris kain Fedi samukulong umiyam lao na kain may karan na damdi. Kulubun tolom dani ay chukil labrum di figi kain minanong siya brumor kono vi lo vintia ki debe niki masanong kafi kain niki sa shilini figi ya alin asimeno hum vunifaya kain shamali kamat na lebu shamali kafe dunia di alibu may nakalib chat tan kain na humum mung kain ni famasu kain meriki ki debe. Awa kain ang job doon ni Hamza kain na may katuklo mga kain ulit Usman gana kaya ragulahay humitin yung sumasanong kafe. Hamza.

0: karanya karaya ku kanadi tori kwa karanya karaya ulama melandu akaranya koya surada umara.
1: Gere halla da yo habarra gitengede danjo migo ngede ngeta idrango e charanga ONG ngi charanga dai relief direct relief yo inga dai churul daran yu migo wonga namurgu minister ngeda dai lewni kajora arguni nilla fi afu ngi charanga minister ngi santé yo churu na yaro dai ya lama di namurgu dawa kindini ngi kere kadanga migo ngi e chal dai kajanga dai dum no ngomo channo ga sukari yo inga dai churu yaro godan yoro chomna garan dum yo ya jeya aji hejima ko adi yoro ya jeya wondu burni dum nyamena han yo muga ya ka dingi kere kada miga unga dai kullu nga dai dran munga minister nga dai lewni ka joyo dai ya wonde nga lungu dan munga na jere dumon nga ya kullu ngi chana doctor Abdul Majid Abdul Rahim yo dana ke joru hamera de jo a chano son dio tawangi kede nga dai ya miga wa ONG yo yar godan yo a ke dio dinga na ko muru miga dai dran go ya mai ga yurgo mno tay gre hala dinga dan gona chaga wonde kawli ngani a ke dingi de a ke dawanga hala yar yo yar go dingi de yar go iduga miga unga dai dran ben I chal ka joyo nga dai charanga ka joyo sukori yoyga dai danyo achu ding lu si aju awi waya achu dai mi ngi charka jo yamu dai yoran de kalkar gre dai drango ita su kilo nge dai yaru nya dingre ka che dai ndugudo naji aju gre awun lu gudo awun dai lu nge don di mo nya ware re dai gol go gre dai da anna hoide yo chona dai ndugudo ak gani nge dai dina chagma a che gete long jurudo a charang jurudo a char nge dai ya dan go an mi go don di mo hoide yo nge dai ding dan go na chaga gra lama dai ya ka jo nge dan go yaru kindin nge kere ka dai gre dan yo halla dal yo mo koyna mam ko lana handu nge dinge drani charanga pnd nge halla ma handu haga dubuki yu hagyo haga dubuki yu fyakyo kam nge dai yam balawo nga so han nge dai murgo na ma dai dingi kede kada yo curu yo mi ge wunge kede nge societe nge de akkan yu tolor nge yaru ga dai ya yaru gadan na yaw yiru gadan han nge dai dran go yiju guri yan kede ngaran nge kede kada gre jawon ngaran nge italini kakar ngaran na ma yo curu mi ge jamay nge kede kada migo ngu dai namru migo jamai bank seri migo ngu dai namru han gi duwa migo dingi kede kada yo aji jimang curu quadrior a wonde dai ya farado mi changa minister de finance yo inga dai ya ce pele liga dran yanga ya ja yaka duwa migo hala yi duwa migo yo hogere dai ya miliar euro haga inga dai faransa nge dai ya rugre yi duwa migo ngi kede kada yo dai ya lunga kullu dum on gre chona ngara ja yan yo lunga kullu minister de finance minister ngi dan mo ngachal nguru ngo kuma jika am lungi chana tair hamid ngene yenge apan gre dai migo ngi kede yo nga so ya jega ending ngara ni danyo alla radio mo ko mam ko no handu nge dai ya migu nge ya ma hilu lu galu ga hange dai sia sangi kide kada ani agam nar ma halla ma fodo nga dan nge dai namru gu hinge ya ma yuluru nge dai yuluru nge dingi kide kada nge ani awunde dai ya province nge dai ya yali ko lawnde burindu ngi cyanga mongo yo nge iwalni ngi ama yalero migo yo yal gay dranyu migo ngi kire kada ya kalku ya jangu gute nge migo technicien yo migo ngi kene karangi yan ci dega yukul yo nga yo dranya jangu gute migo yan ci denga hokama si yo nga yo ga dai ya tara mun ngi kire kada hal nge migo yan ngi ci denga danyu hal nge dai ya kire nga ranga dai ya herere yan ma dai ya ko tangi kire karangi ata undanyo ngaso dai yal unde gera yo yor dai dranga ya jega ya dai ya tara mun ngi kire kada gere lung akul dan mung ga dumon gi chanel delegue general du gouvernement yo yunga dam no ngam chanel gouverneur lung gi chanel general Abdoulaye Ibrahim siam yo yunga da yawnde kawli nganyo dranyu lumi go nge kedenga lung akul president nge galamang da ya yo go lung gi chanel Ahmad Sorto Ramat Ramadan yo go akul gere da dranga ya jega ya kam nar ma lama da tinju kede kadange yan nga da drango ajaran na foide
2: yego daya migo nge kede nge namru ga habar nge migo nge yukol nge yero ga migo nge jara nge project set yego churu yoro kwadri yoro dai drango yan chumun nga nge dum nge tege cha pol migo wa daya jamana dan migo wa guru sama nge kede ka dayu ngaram jamana dan yu ya gana yu ngaram yu awu ndukumra ya cha pol nge ya cha pol lanyo yi kede ni kide nge dai drango bulindo hin kide imere nge diama nge piro yan nge daya ajan dran muru feida wenge dai dingi ali keran yali kera lama namru kira ke ke sir alama dai jing dan mo dai jing u sene kali do gma gachi nga dai gken ma dai nga kala ai mi go jing ke kala yo nge aji la mer drango yar ga dai ya i keran kiren ke kala ya undu kum ra yo nge dai ning drango yan ga nak me rede gre hal radio te bar ngam ngam gutra me dri man kya nara mo se yan ha ju stay ni hindi kal kal kya hil gra ga du ji ya ra ka yo na wal gam ko wal no hamza kren tan mo na ka za ra ni mi ki ga kna ga ka bin technique

Sağ ol gözüme dekiga morta tozu esade sieka radikat etötergene anyana radio medilne labratanda aminia gucuko. Labratanda aminia durko ngoski o durpale anu de la demokrasi nga anganu preza anu asamble ang elu kulitu kiami mre o duri mainu ngoski ang magabele gane magabele o durga ena delegasi anu kurde konta ni anu buridi indiga mara erdene mara delegasi anu erdene agon preza hondo anu le par bakir na indega mre agu delegasyon hondo gona erdini mugabala gendra okur kair erdini mugabala gendra anu kurde konta anu ni anu burundi nga ayata nana chani gana mara anu kurde konta chu gona erdini preza iliko luti kaimi gi da fokindra okur dur da fokindra janib anu ili ma amara anu kurde konta anu ni anu burundi ya chadena gana za ilim hundu za da agu da nuki ilim hundu za anyana ina anu fikri da dinga da badal kindiga e za janib anu maliyang inara gana da rindiga tajira niya chuara agu niya anu burini niga chadi za herima hundu janib tedruko amara nu kurde konto chuara tedruko janib anu amara debita druko za herima hundu ko terga alaga da hundu inara chugna za asambile anu herima hundu za chugna ko terga te duda nu da nukindine terbara elu kuluti chami faragre ina anu alaga dar ni anu kur de konta ni burundi e chade ina ara da fokin da hirma do hirmende chika ina bur tirine zanib anu a ne anu burundi e chade ina ara janib anu mali e janib anu bijje anu chade nga ni anu burundi nga ina ara gana dor kon nukindi ga ina anu lowa anu ina nga amara de bita ina ara gana te gana da fokene mara gana hirema ara gana dili da fokene re dili da hirmende ga tena dili da nukin terbal anga no ne anu burindi ga anu kurde konta anu burindi ga mara na faragare agu alaga da ni anu chade burundi alaga da ni ana ara kurde konte alaga da ni ana ara janib ana asamble ana ara gana za agu da ku kur kur ga ana ara gana dili da nuki terbara imanu uskinga onji anu relie direct relie bende gamre erni kar minister anesianga anu de la sante publique nda mara erni ke hondur agu musada dawa gurtere dawa anu gurtrana anu dudda anu durra anu diabe dende ga anu sukaru te erni imanu uskinga kar nyamener anu minister o dur chana gendin wokro dur chana gendra anga anu chef de departement minister anesianga Dr. Abdelmajid Abdurrahim Mirena kana durko hadirkinni mirebe resmiyer inanu dawanu dur inanu onji anu kurtra mirebe hadirkinni ago mirebe dawa ago dur kana durko hadirkinni inanu onji anu kurtra tena burtrin inanu just inanu gani zanib anasi hanu shaba durko tegira minister faragre dawa anu kurtutra ago dawa anu majanin angnana Durrano diabe sukkar indiga dore errere dawa hakingi tajiran ministro faragre enano gurtodra wala tijara wala innu agu ang durrano sukkar dinga tegna hakingi tajiran ministro faragre merebes resmir da tuzer enara gana da angala nawede lahadi angaino washo da hakingi tajiran agu ministro faragre buat tronna agu enano durrano enano dawa gurtodra wala tijara tese wala merresmir buzer amarano muhtaja durra eno sukkar dida merebes lahadi inara guna durano ginisede inano dawa gana ginisede amarano washano durano sukkar dida gana hakindagin terbara imanu muskinga ano pende chat connexion 2030 indiga marana imanu muskinga kharchana gendin o ano societe marsa turusu gana mara gana durchana gendin janib ano society ara gana janib anu yerkinde ago mara ne ina no